0: fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mungu mpreko.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mungu mpreko, mamenko.
0: Mesipedi ya niwe fanya muwe mabusia fwe mekumi ya mungu mpreko.
1: Aye buwe, e buwe, mabusia fwe, mekumi ya mungu mpreko, mamenko.
0: Abusia, mabusia fwe.

to ba je ko ko wa ni asiri wa o ti tu owo nta nbo titi ni o wa o nga mo ke packaging la fi si nko packaging ti wa ko lo je ko fine packaging ti e lo je o make sense to ba ile shi packaging.

0: e dan wo e si ri pe rere ni oluwa e ti mo wipe ohun ta wa ba ti so ati wa die daada ati ti ri pe ooto in bembe ni won ni be ba so ohun ti awon ni ke se lolaun awon o ti eto fun yin lowo oko pada lole bo ba si to a di ojo jimo be ba ti tele awon ilana ti won la kale won ni owo ture yo to ma se tolololo la kanti yin bi on se genu ama te ba nbo lola won ni ele mu bairo ati we daniel ofe ni o ni wole o idanileko ofe ni o e gbianjo e wo keyin na lo wo e ma se lalai be ba se lalai lalai igba true to fi koja re koni mo o to e se mr temi tope e ma reti awon eyan la se olojumare
1: o double

0: You're right. It is Nigeria she lost in 2022 4.39 trillion. Come by the man justifying and move on she from a buffy girl, okay, okay, but I'm not pushing that. Think that she down she subsidy. Or come Nigeria budget. She will buy a town, she may let you bring her to one dancing. Your subsidy time, you like low, I do. Kado ba je ijoba to feran lu lo to ni bo se yo kini bara ko ye ko bi osu kan to fi ta bara tori o fi han loju ese pe
1: ko pe wa
0: Nigeria gbina oro aje Nigeria gbina loju ese ni ti wa be tori ti wa na se nse ni kan ta pada loju ese ni ka ma yi mo be sugbon ka anfani ba le po lati le ma fi 30 billion se kilometer kan na se subsidy
1: te wa royu pe ijoba mi le de ko si da subsidy un pada
0: pelu go Olorun. I should be subsidies gone, eh? And if you saw subsidies back, what did you do?
1: Would you bello? Take over to our father, I'll be 200
0: soft to your welfare, my she.
1: Kai. Ah, nearly big, we can come on. Boy, I can't see your combo. Hello.
2: Hello, Ekaro.
1: Ekaro, about our ship, Papa. Papa.
2: Yes,
0: Ekaro.
2: So, no, I've got all long, yes, your long. Emi ti alaaji isani sojun e te be le won won olon ati olon ogun ipe ti ti joba mi ba ti ati le bani da to ni pada so nigbagbo baba san ati gugu wa la ro ijoba ru be la se lai pe olon ti mi jade olallahu la wala ko ati la
1: awon eyan fe ki subsidy o tun pada
0: wa ota Nigeria la so be ki nkan ma lo bo se nlo yi
1: ota Nigeria subsidy
0: ore Nigeria subsidy ota Nigeria ni ko ma lo bo se nlo ki subsidy ma pada emi fe na subsidy am ko si jo to subsidy as America la yi to UK to France to Germany to ma di wa ni kan ma se ayo abale ma ri bo se nri lo
1: ki subsidy o ma bo pada
0: subsidy en loruko mi bayi
1: to si gbo ba o isola aisho enin fi oju rerin o mo ye tin repo se ki subsidy o ma pada bo ko ma pada bo to tunde ko ma pada bo ko ma bo to awon eyan ni ki subsidy o ma bo baba wa omo lodo de awon eyan la won fe subsidy pada ti subsidy ba ku pada 200 naira la mo repo pa lita ngba subsidy lo ara 1000 plus
0: bene 1250 13
1: ko pada lo ma pe wa
0: eyin gangan fra yin ko
1: ko pada lo ma pe wa ko pada ko pada baba ti je pe 200 nitori ngba ti o lo gan emi ti fe ri pase re lara wa
0: ko le si pa se rere ni pa se bi wa owo ti e ke fi ma se nkan to da epo le fin ra
1: to a ni ri eja wa mo lo ni iso lo le wa joko ko gbe wa loju oja boya resi ti lesi epo ti lesi oye epo si ti lesi lodo ti e a mo yo ra laaro ye to ba wa ba ti dije isola oni yo mo joko latuti gbe wa ni ajo bi oju oja se ri o lo ro to ni e fe mo bi awon nkan ta nta lo ja bo ti se wa si bayi to e fara bale ke gbo oju oja ogbeni Tunde on ba wa se akojopo awon ise elekunjekun agbegbe sa agbegbe ijoba ibile awon boju ona se ri won ti ko wa ni babi on tawon ara lu nbere fun lagbaro Olorun lojo mejo a mo gbele on yewo oloye le kan so ni oye ba ndagbere fun
0: e se te ba wa se te ni eyan ara le lagbaro Olorun pelu ogo Olorun ojo mejo wa tu pade ajo peju se na ni
1: to lagbaro Olorun emi ati yin na lajo pade lojo mejo nkan o ni se emi me ko ni se emi ti yin na lase olodumare Nigeria o da yo dun pelu kan si o ipinle Osun e se jeje o baba wa are wa ka facha to e ba wa fi oju sunukun e ba wa fi wo osun ki gbogbo o lo eyin ni oju gbogbo yin wo ipinle Osun o gboro daru o to olugbe mi go moto so lo ko temi yo radio apostle o double

Eko de de wo yi ni bi gbogbo te tin gbo ikani West Radio 89.3 FM. Atu ti de ba isori eto futa sale yi. Eto yin na ni te ni fe lati ma gbo nja lado yin na ni. Eto ko soso te ni fe lati ma gbo ni ilu Ibadan na ni West Radio 89.3 FM. Ko se to meji to ma nba fe fe se to ti dalale Saturday ba ti mo pe omo yin tu ti se tan lati ti fun yin ni ite feran lati ma je niyan. Mo ki gbogbo awon oga mi ni bi bayi pe ku se lataro se ko rera ko ni re lagbara Olorun lagbara seda owo yin te fi sise na le fi magba eto yin lagbara Olorun obenelenu oni gbase te ko ni gbeto yin o ise te de se re yi eyin le ma je funra yin lagbara Olorun mu de ke olowo button mi ni bi bayi na ko ku se lataro o na lo tun ba mi se ko ya aye yoge tu wa gbe soke tu wa gbe fun won je ko tun taste e je ko mo pe adun ni adun ni adun na lo njade ni le se wa ni ojo gbogbo gbogbo eto to njade ni le se West Radio bi adun ni ko si asadanu rara ninu awon eto to njade ni kan ni wa bi bayi ikan ni West Radio 9.3 FM ni bayi ta si kale bayi ta si kile ta si kita ton o ya e je ka wole gangan ka daru ka ara wa na fun awon ara le fun eyin te se gbo ikan ni ni akoko eto nja ladun lo njade ni kan ni West Radio 89.3 FM obo moye ife oluwa na loruko mi ko yi pada ko de le yi pada laila emi le mi won ni fe lomi se mi wa bu moye ni ye yoge yin kan isona ni afiji soro yin lori afefe omo to wo e to nshine to ta sosan yo to ta sosan ogo e afiji soro yin lo so fun yin pe se dada ni mo ba yin bi gege bawa na se wa ni yi onje na ni to ba kuro lo onje ko tun si nkan mi mo onje gangan la wa dibo fun ni bi bayi lori to nja ladun oya e je ka lo won to nsele ni be na

0: Ha, mo lero pe e gbadun orin ti e se gbo tan obirin ni eyin o mo didi ifeyin lara bale ke e gbadun orin yen ni ka ti se kini ka fi gbe eto apero obirin wole fun sa ti awa yi ah orin o soro o po o olobirin special being ni wa that is to say eleduwa dawa ni daayo ni daare ni da oto eyin o kiwa daada gege bi obirin orin yi gangan mo fi ki gbogbo obirin tin gbo mi lasiku yi o ipe salaafia la ba yin o eyin obirin bo ni sode ndun daada amaku opin ose bo ni leni se gbogbo se le ati setan ba si je pa wa si nse ti wa na ni edakun eja jara mo pa ba si je po wa nbe la wa na ni lawo obirin na ah edakun ti rolo e mo gbagbe ile o e won ni ajo le dun ko ni le gbagbe ile gbogbo n te ba mu bo e sa mo ranti pe awo omo won mo obirin pe bo wa ni mommy ki le mu bo wa fun mi eyin o obirin mo kiyin le kan si e ka bo sori eto yin eto wa apero obirin lori kan ni Wells Radio 89.3 FM ikanni kanga gbomogbe eyin o se alaafia la ba yin e ku ti mo pe to ba ti di ojo Saturday ti ago marun ba ti ro bayi lori ikanni kanga gbomogbe eto yin eto wa apero obirin ni o mo ba afefe sore o e si ti mo pa mo pero ni e mo mi ji o nbe ha yin se ri bo tin pe ohun orin obirin be ni mo mi ji o ni kulu body be na jogidi in ti ribi ton ti jo ba nri mommy ji o bo wa lo de to se pe ijo te jo le ni o ka si ara
1: se mo wi pe pasi ni a tin gbera wa bo ibi ijo ni ode ijo la lo
0: ode ijo
1: so o ye ki a gbe ijo yen na ka gbe wonu
0: se ti e gbo orin o dun mo mi ninu tori bo tin ke wa obirin special woman obirin idato lohun da wa
1: idare
0: o yato
1: o yato mo ma so lokoloko gba wi pe olohun o didi joko o fi asiko si lati da awa obirin ohun lo fi ja wi pe a ma nlewa ju awon okunrin lo eyin dadi wa
0: e mo binu pa so be
1: e mo binu pa so be se mo wi pe ara nkan na teyin na ri lara wa na no te bi so wi pe olomi
0: olohun ti e ko gbogbo e wa
1: oko si wa lowo igba to wa ya la wa be sin ni se mo pe genetics o di wi pe ta be ba se nbi okunrin ta nbi obirin e wa di ko be sin spread
0: so be o be sin spread e je ka ki eni to ki orin fun mi ayinke loko orin te sin gboton obirin o lati fi se kini la fi ori eto ni fun sa ti awa yi opo pataki lowo eledumare olohun to le mi gbogbo eniyan eyin ogun to mi patapata iseyan ni iseran ko ni tori ile ni tori omi ni olohun to da wa laworan ara re o da wa pe oruko olohun la fi kiyin kabo lekan si o ko temi oyi pada temi to pe akin ko le aya kin lo so n pe e kabo sori eto oya omi ji yo
1: oruko temi na ni oluwa to sin olori lafin olatunji emi na ni mo tun kiyin ni role yi wi pe e se te darapo mo wa ife yin se ni si wa ko ni baje be na ni ajosepo wa yo ma lo ni melo melo lase lowo eledua ni
0: ami ami e po daada mi a ma so npe se ri to ba ti di pe agori afefe wa kan fidile fidile nkan nitori pe e ti mo npe n ta mo mu wa fun yin losose ara oto la ma ngbe gba eyin o ara oto lo le ni teni yo si tu se kini yo gbina ya leni
1: eyin o
0: e pe awon mommy to ba pe kitchen wa eyin ni omo but abi ke si ba wa gbe radio e gbe se gbe odan o ba tin sise wa je pe ni ile epo na le wa eyin oke o eyin ke pe o gba ara dugbo pe
1: mo de je inu maruwa tabi inu mikra le wa
0: ba je mi
1: mikra le wa eyin soke dada ke le gbo un wa nitori wi pe ni toto eyi to ti e ba wa ni role toni awon dadi wa ni awa wa loni
0: se e ko to di pa mo tan sawon dadi wa
1: ah ta si won
0: eh ko to pa ba won wi
1: eh ah ta si nitori a to be
0: e je ki won nitori pe ni opo gba baba ti pe number ata awon na mo n pe wa wole jo eh e mo ja ya bo ara mo
1: to be a to be
0: se
1: mo wi pe ki nkan le da ki lu le ma wa lalafia ki ode wa ko si le ma dun si ohun na ni a ma se lori eto apero obirin ni gbogbo igba e ti mo access ti mo bi pe ibi ta ba ti pe lori awa e fi tele ipo ola te wa ipo iyi ipo eye ipo adari ipo olori te wa on na la mo nfi yin si gbogbo gba nitori pe lai sokunrin ko le sobirin se mo pe igba ti olohun kun adam lorun lo se wa yo egun iya lo fi se awa lo fi da awa obirin
0: this is the bone of my bone
1: and the flesh of my flesh
0: egungun egungun ninu egungun mi
1: ati be ni nitori na so a fi aye ti a fi sodo ti yin
0: ṣùgbọ́n a fẹ́
1: a mọ̀ wípé ààyè ti yín ó lágbára dáadáa ni nítorí náà kí ọ̀dẹ̀ wa kó lè máa dùn sí kí ìgbéyàwó yẹn kó lè máa ṣe mọ̀ràn sí òun náà ni àbáwá nírọ̀lẹ́ tòní kí wá ní tá a mú wá nírọ̀lẹ́ tòní òun náà ló ń sọ nípa àwọn tá a máa ń pè ní stepfather.
0: Bo lati so yo baba
1: yin wa lagba a mo tumo re to re ba ti so yibo nle ana o na ni o tumo re be ni eyan ni wi pe awa ti o je wi pe boya iyawo ti a fe boya o ti bi mo kan tele ri boya o ti wa ninu igbeyawo kan tele ri to wa da be ni pe oko won je olohun ni pe to de je wi pe omo ti wa laarin won se mo pe to ba de ti
0: je olohun ni pe tabi
1: o le ma o de le je wi pe won mo nsalaye e bo ni o le je wi pe boya oko won ti ejo olohun pe to de je pe omo wa laarin won ki oko to lo tabi ko de wi pe boya tori nkan kan tabi mi sele oro gbon mi si omi o to ede ayede sele laarin won onikaluku lo nlo e tabi to je wi pe boya won bere fe ani won bere aniyan bo won fera won lasiko kan omo wa wo o wa di wi pe wo eyin ni le fe osile mo mi ni awa compatible
0: no lon lo ti
1: kini ma sugbon eyan oni wi pe iwo sa je ki omo mi wa lodo e ma toju e ma ma fi in to to to je eto mi gege bi baba mama fi ranse iwo sa ma ba mi toju omo so iru iru obirin to wa niru awon ka ipele meta eta ti akale to wa di wi pe won wa lo se igbeyawo pelu eyan mi pelu okunrin mi so okunrin ti won ba fe yen ipo baba na na wa ninu aye omo ti o ti wa ni to wa lo wa arabirin yen tele awon la ma npe ni stepfather ni ede oyinbo iyen ni wipe en to le se bi baba tabi ti o wa ni ipo bi baba fun yan tabi fun omo on ni awon ni a nba soro ni irole toni ohun to si je ki a mu oro yen wa ni wipe opolopo igba lo di wipe a ma ri pe opolopo okunrin wa so wipe in le fe en to ti bimo ri o bẹ́ẹ̀ sì ré ọmọ bíbí è ṣàrùn kì í ṣàrùn rárá ó wá bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan àwọn obìnrin míì tí ẹ máa sọ wípé it's a sign of fertility yẹn ni wípé àmì ìdánilójú wípé arábìnrin yẹn ó lè ṣàbíamọ ó máa ń wà bẹ́ẹ̀ nítòótọ́ tó bá jẹ́ wípé true pé bóyá kìí ṣe pé bóyá wọ́n kàn ń bèrè àníyàn bọ̀ tí wọ́n fẹ́ra wọn sílé tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ àwa ò kí yẹn courage ẹ̀ àwọn èèyàn encourage ẹ torí wípé kò da tó ṣùgbọ́n nígbà tó bá wá ṣẹlẹ̀ náà sì ré a lè ní kí ẹ wá lọ ṣe kò tọ́ láti sọ wípé bóyá kọmọ yẹn padà síbi tó ti wá àwa ò lè láéláé sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọmọ ẹ̀bùn ni ló jẹ́ lọ́wọ́ elédùmarè
0: bẹ́ẹ̀
1: náà sì ni ọmọ yẹn ó ní ẹ̀mí tiẹ̀
0: ó ní
1: tó wá ṣe láyé so a gbọdọ dẹ́mi wọn légbodò ẹyin àwa tá a pè wọn wá ni àṣìṣe wà lọ́wọ́ wa kò sáṣìṣe lọ́wọ́ ọlọ́run tó yọ̀ǹda ọmọ fún yín
0: gbogbo tó tiẹ̀ dá dáradára ni ó wà
1: náà
0: mímọ́
1: bẹ́ẹ̀ni dáradára ni so nítorí àwọn irú àwọn situation báyìí tó bá wá ṣẹlẹ̀ ó ti wá bẹ́ẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ á gbà bẹ́ẹ̀ náà
0: ni
1: don't happen so ẹ̀yin náà lẹ sì rí ìyá ọmọ yìí tẹ ní ìyá ẹ̀ wù yín láti fi ṣe ìyàwó lọ́ọ̀dẹ yín tí àwọn ọmọ báyìí tán bá wà lọ́dọ̀ wa ó yẹ ká tọ́jú wọn ká fi ìfẹ́ tí a fi hàn sí ìyá wọn ká fi hàn sáwọn
0: náà
1: torí wọ́n máa ń sọ nǹkan ní Èkìtì lápá ọ̀dọ̀ wa wọ́n ní obìnrin tó bá wúyàn lọmọ ẹ mọ ń wúyàn
0: bó ló ti ń sọ gangan èdè mo fẹ́
1: gbọ́ ẹmọ bínú ẹmọ wọrí ẹmọ wọrí kó bá di wípé àmọ wò pé àṣẹ lárúbáwá ni mo ní mo sọ nírọ̀lẹ́ tòní ẹjẹ́ ń tètè túmọ̀ ẹ̀yin ò bá fún wa ìyẹn ní wípé obìnrin tó bá ti wùyàn òun náà lọmọ ẹ máa ń wúyàn so ìfẹ́ tá a ní sí ìyá ọmọ yẹn ó yẹ ká fi hàn si omo na ko se pe iye ni mo fe mi ife wo ko ye ko ri be rara ko ye ko waye be in to ti se ta ti ri wi pe o lomo lowo tele ta si so wi pe o wu wa
0: tomo
1: o ye ka fi ife to to ka fi han si awon omo yen ka de toju won bi omo ti wa e ma ja gbagbe ari lowo ari omo yen lowo arabirin yen tele ka to so wi pe iwo ni mo fe iwo ni sugar in my tea ati cockroach in your cupboard to ba se je lodo ta pa todo yin nigbati enke nu fe si won abi milk ninu ti bo ti je gari na ni pelu epa ati kulikuli atomi tutu Oh, ati lo sa pa bo mi so ba se feran obirin yen be na lo se ye ka feran omo ti won mu tele won wonu igbeyawo ni papa nigbati awon omo yen ba n gbe lode wa
0: to ni kari
1: won bi ti wa
0: se emi mo bi
1: e se nitori wi pe ife lo Olorun o si ni ka ma fi ife ba gbogbo omo ni keji wa gbe so o ye ka fi ife han si awon omo yen kari won bi omo ti wa ka toju won bi omo ti wa se mo wi pa awon okunrin mi ma ri awon omo yen bi rival
0: mi o fe ka wa gbon pe okunrin nikan lori won bi rival
1: se mo pe
0: sugbon ni te so
1: yin o to ni
0: tori won ma ri pe en po obirin feran omo po
1: be ni kosi ta fi
0: ko je abi amo
1: to
0: yo ri pe okunrin mi ma ri pe o ti bi mo ri bi n ba ni kin ti e ko konu fe lu omo ni o fe
1: omo de omo ni o yo fe ran omo ju ni
0: yo ko de wa je pe o kenu fe lu arabirin to ba tu wa gba fun a wa di pe omo yi bo ti ke omo yi ko lo n ka emi
1: o
0: n fomo yi loju je mi na
1: o ti fun attention ju mi lo eyan mi a wa so pe okunrin mi o wa so pe wo ki ibagbe wa ko le re lo je ko pada sodo babe
0: tabo te mu kan ni
1: abi o fowo mu kan ida ko so wi pe ko mo tojo omo re lo ko mo se ya omo re lo ko mo fe ki o je ke mi mo lon lo temi
0: tabi
1: ko fowo mu mi ko wa je ke omo lo wa nbo mi se kini kan ni mo ma nso fun awon eyan wa iyo ni wi pe aye omo oto aye oko oto
0: oto ni o oto ni boya ka de sare yanan na re gege bi obirin se mo pe Olorun fun wa ni ori ofe lati feran gbogbo eyan
1: be ni
0: ehe
1: ani large heart
0: ani in ti mo fe so nu
1: ani large heart lati accommodate lots of people be ni
0: obirin ni ori ofe lati so pe ase ibi ti mo wa yi aga agaga to obirin yen ba ni eran ofe lara
1: be ni
0: o se ni ti o le ko mora
1: be ni ehe
0: bo ka wa wa si igbeyawo tabi family bi obirin ba se feran oko re o yato si bi obirin se feran omo
1: be ni
0: iyato re wa
1: da se ri nkan to ma nfa confusion lopolopo gba ni wi pe se mo wi pe omode ma n demand attention ju agbalagba lo
0: be ni
1: nitori wi pe awon omo yi won wa dependent on us gbogbo nkan especially ngba ton ba ti e si wa ni ikoko boya won si wa ni omode lo si bi odun marun meje mejo si mewa most of awon nkan ti won nilo owo obi ni won ti reti e
0: beni
1: nipo opo igbasire iya omo lomo ma mojuju tori wi pe obirin lo gbo mo sinu
0: to ba
1: wa available mo ni lopo ogba mi so wi pe ni gbogbo igba se ri ni opo ogba iya omo ni omo ma ntete koju si pe mommy mo nilo nkan bayi mommy mo fe se nkan bayi mommy mo fe se bayi mo fe se gba mo fe sawo ọpọ ọgbà ló jẹ wípé tí bàbá ò bá tètè ti ara bọ àti tọjú ọmọ láti kékeré ọmọ lè má mojú bàbá ngbà mi tó bá ti jẹ wípé especially bàbá tí ò wà available tí ó jẹ wípé ìyá ọmọ nìkan lọmọ ń rí gbogbo ìgbà ọmọ fẹ jẹun ìyá ẹ ni ó fẹ wẹ ìyá ẹ ni ó fẹ ṣe gbá ìyá ni ó fẹ ṣe gá ìyá ni ó fẹ lọ sí ilé ìwé mọ́mì ló máa mú lọ
0: ìyá ló máa mú
1: bàbá ló sì ń kówó lẹ́hìn
0: ìwọ ọlọ́run ẹyin bàbá wa
1: so lọ́pọ̀ ọgbà tí ọkùnrin ò bá ti wà involved tí wọn bá ti wà intentional nípa kí ṣíṣe ìkẹ́ àti ìgẹ ọmọ ọmọ máa ń mojú ìyá ju bàbá lọ lọ́pọ̀ ọgbà mi bẹ́ẹ̀ sì ni a rí àwọn bàbá tó jẹ́ wípé wọ́n wà very much involved nínú ìtọ́jú ọmọ tori pe opo gba awon okunrin wa ti wa nri iyato die die se mo pe awon okunrin wa won ma njowu ngba ti omo ba ti dagba tan ti wa di wi pe isu omo ti jina iya na ma ma fowo ranse si wa iya na ma pe wi pe ko wa ba won se itoju omo opolopo to ba social boya won lo si ilu oyinbo ma ni iya won nikan na na ranse si won kan fi owo ranse si baba opolopo gba lo ti je wi pe ki baba to ti e to te airport pe o fe lo ki won lohun boya o ti boya won ti lo bi e bi meta merin ah pe a ma je a cheat daddy waju oko mi na e je kan mu won dani na ni so o ma nfa ariyan jiyan o de ma nfa bi pe recent bi mi mo bi ma se salaye e lede yoruba o ma nfa ikunsinu lodo awon okunrin kan bi pe ah iya yin na le kuku moju iya yin nikan na le ntoju
0: awon okunrin mi wa to se pe ah bu won osugbon won ma mo mo fi yin wuwa nitori pe mi ti gbo ni bi ti okunrin ti so pe wo gbogbo ti mo se fun mo kan se tori olodun
1: mo kan se tori olodun
0: to ba dagba
1: to ko to ba dagba
0: iya e na lo jaje
1: iya na lo mo toju sugbon awon okunrin mi ti ri won ro jinle won wo wi pe e ma ko ye ko ma lo bayi
0: a si dawon to da
1: be ni tori mo ma so kini kan mo ni mo gbonju mo ba mi daada to pon mi dagba mo gbonju mo won daada ta ba si ni ka woju lopo gba mo sumo ba mi ju ma mi lo
0: e ti ri pe aye o yato
1: mo si ranti igbagan ti mo gbo mo lo le lo ki awon obi mi ka ti gba wi pe ma mi o si mo lakoko ni asiko yen sugbon igba to di owo ale to de yi ku bi omo n disturb mi pe mo fe se ba mo fe se ba mi gbogbo ma disturb omo temi wa ki mi awon na won gba omo lowo mi won gbe lo sita e mo ke kokunrin ma pase fo mo kaakiri nita pe tatagun ba fe soju e yo tete su igba to di pe omo o gbagan won ju seyin mo emi wa so mo so fun daddy mi pe eyin te fi pon mi dagba o na le ti pon mo temi sheri so ti okunrin ba ti wa involved ko si nkan to wa nbe wi pe ki omo ma moju baba dada e wa ja pada sibi ta ti moro bo wi pe oro stepfather ko ye ko si rivalry iyen ni wi pe orogun ise orogun laarin omo ati oko ni papa julo nigba ti omo yen o ba ki nse omo oko ile
0: ti se
1: pa won lo bi ninu won the fact pe iyawo yin fun omo ni attention e ma je ki o ma da wahala le laarin ile ko wa di pe ikan lo fowo mu o ma nje ogbe okan ti tete jina ni okan obirin wi pe ki oko ma so wi pe ki iyawo ko fowo mu kan ninu ohun ninu oko tabi omo kin se decision to ma nrorun fobirin lati take tori pe se ma ni ife aye mi ife okan mi ni kin fi le kin wa fowo mu omo nikan tabi omo nikan ni ma wa fowo mu aye ti nkan ti oko le se fun obirin omo o le se
0: eyo be ni se mo pe asoro kan le kan so pe space okan ati aya ti obirin fi feran okunrin
1: o yato
0: papa oko re
1: bo
0: aye pe mo nife oko mi aye un yato
1: o yato
0: o wa loto aye ife ti obirin ni si awon omo o yato won le fi
1: ko sumora won nitori na ko ye ko si ariyan jiyan ato wi pe omo e na lo kuku ma ntoju omo lo kuku ma fun attention o ti e ri temi ro mo nu lei teyin na mo ma so kini kan pe okunrin ti o ba wa involved ninu itoju omo lo ma so wi pe iyawo ohun o fohun attention
0: to ma jo se papo
1: aye a le wa fun iyawo lati attend si oko to baya tori pe ti boya okay ka so pe boya laaro awon e fe mura fa awon omo e mura lati lo bise boya ti iyawo ba se ndana lowo ki oko ma ba owe awon omo tabi iyen ni ile ti ife wa dada tori pe lopo gba ti to de je bi pe won understand ara won
0: tori pe
1: oro won yera won dada tori opolopo aso pe yen ise obirin nikan ni ise obirin ni kini kan emi ma se wa ma be we mo
0: ki ba di se ya lajaja omo re tin ke
1: e ti gba bo okunrin to ba wa involved boya iyawo nba won se won toju ounje lowo ni ile idana boya eyin ba won gbe omi kana segbe keji wipe komi ma ho ti won fi we omo laaro iyen to ba je pa won ton ma n fi omi gbigbona we omo laaro to ba de se nse yen lowo boya ibi to ti n we omo lowo ounje ta won mo ma

0: Mm. Additional information.
1: Olele ti wo wa tori ise si won eyin o laarin omo seri ti kini ba nlo be awon omo ton ba pada ba jo bi ninu igbeyawo o ma affect relationship
0: laarin awon omo be ni o ma won tori pe a kan wo a so pe omode o mo nkankan omode mo nkan tori won ko nwo wa ni won wo wa won wo se wa won wo ba se nse si egbon tabi aburo won mo wi pe won tete mo wi pe eleyi ki sara wa nu leyi ya mommy mi o like e omo mi se mo pa awon omo aye sin won wa very outspoken won tete son it's not my daddy's child she's not my daddy's child that is why but ya awon eyan kan soro ati se han won ni so awon omo yen no ti a ba tete bridge gap tabi ka tete nip kini yen in the bud ninu ile awon omo yen o ma ka tete ro wale lati ibere yen awon omo yen ti won fi ma dagba lo iyapa ma ma wa
1: a ma wa ni o
0: bi vi ni se mo pe aye gba ta wa ni secondary school ton ba so pe a fe boya a se nkan kan won a fun wa punishment won a ni won v leg fun wa ni ori field e mo pe wa kan won kekere bayi lati ibere ni a wa ma gboro lo be lo se ri
1: bo se ri nu
0: be awon omo yen iyapa yen ma ma wa for life ta ba tete soro lori e kaete se ohun to to ohun lo mu wa lo si arabirin kan to ke gbajare sita ni enu ojo meta wi pe e wa gba mi kini kin se ki lo si sele o mu omo wonu igbeyawo sugbon eni to lo mo baba to ni omo gangan ko fi eto e sere lori omo yen ni toto won ti fera won inu igbeyawo ni won wa tele se mo pa ti salaye le nkan bi pe awon mi boya won wa nu igbeyawo kan nkankan wa sele gbon mi si omi oto onikaluku wa lo nlo e be lo se sele laarin won onikaluku si lo nlo e n toto okunrin lo fe yawo mi arabirin yi na o fe oko mi sugbon odo e lo mo wa se mo wi pe ta ba lo ile ejo gan in tawon adajo akoko wo ni wi pe odo ta ni omo yi ma ti live well especially to ba it is non negotiable to mo be that e se it is non negotiable ta omo ba ti wa between the ages of owo pe a sese bi won wo bi odun marun mefa meje opolopo gba odo ya ni custody man fall si be lo se ri ni odo awon wonyi odo iya lo mo duro si sugbon baba to lo mo o ni iyawo ni mi fe mo omo omo lomo mi so o se eto e from time to time afowo ranse owo lewe omo fe raso abi won fe igba odun o ye ko mo se bayi sugbon wa ni nkan kan to stand out ti arakunrin yen ma nse se mo pe ninu psychology a ma pe kini kan ni pe as in consequences pe omo se nkan ba a ma pe ni reinforcement iyen ni pe to ba se n to e se moriya tabi moriwu fun omo won ni gbogbo igba ti omo yen ba ti se daada ninu eko e baba e ma nra ebun ranse
1: baba daada ni won
0: o ma nra ebun ranse pe o se o fakoyo omo daada ni omo oko ni o munu mi dun o mori mi wunta emi na je n se nkan bayi so ko ti e ni pe gan pe ki lo omo yen gan need ngba mi to ba sha ti to ba ti fi result omo yen ranse si wi pe esi idanwo to omo yin se ni tamu ire o to si ri pe omo yen se daada ninu eko e ara ebun a fi ranse si iya e pe omo ade ti koruko o si ara ebun pe omo mi ni omo mi lo ni fun nkan bye o ma n la dele fun nkan bye to se ebun ere sugbon o ti wa fe inu omo si ma n dun si be na si ni iya omo na inu e ma n dun si se mo wi pe ta ba se fori o ta ba se mori ya fomode o ma n je wi ko ma n je ko mo le se daada si ni
1: awon mo te mo feran re bo ba se ba ni fun sweet ma se se
0: wa sare se te ba tu wa bere nkan mi lojo mi wa ranti pe won se nkan bayi fun mi lana
1: o le je bisikini oyo lo te yi
0: se bo se je niyan e mo pe wa gba dundu wa gba kara lomode fi moju eyan so inu omo yen ma ndun si so bo o ma as in go extra miles bo se ndagba si na lo se nse daada si ninu eko e se wa mo to wa fa wahala bayi oko ti arabirin ife won ti bimo ti won na ninu igbeyawo yen olohun se o yonda omobirin fa won na omobirin la won mejeji baba wa n yari wipe o wa nso fun iyawo
1: ta be ewo lo nya
0: e baba ti nu oko inu ile oko inu ile lo wa nso wi pe ah eh baba omo to baba omo e to ma ra ebun ranse sin gbogbo wi gba yi so fun pe ko ma ra ebun ranse mo
1: kilo de kilo mo se kile se
0: oni ti o ba ti le ma ra ebun fomo tohun na
1: ah bo ibo la ti bara
0: ibo la jasi abi ibo la jasi ah ti o ba ti le ma ra ebun fomo temi na wi pe omo temi ti fe ma feel neglected omo temi ti fe ma feel left out
1: boya ki kokko bere la kokko na tani sanwo ile
0: ilewe omo en to lomo lo sanwo ilewe
1: en to lomo lo sanwo ilewe
0: lo sanwo ilewe omo
1: o
0: na lo sin gbo bukata
1: o na lo de wa ni
0: o wa lodo stepfather eh se baba omo ko fi igba kankan slack lori ohun to ye ko se fun omo so additional effort or ni so wi pe additional care ni ti awon ebun to fi ranse nigba ta awon omo ba nigba to omo ba fa koyo ninu eko e ah baba to wa nle wa so wi pe ah eh in to se o da o eh o ye ko ma fi ebun ranse so omo temi na wi pe to ro omo temi tin jowu bayi wi pe eh lagba e ka so e je kin loruko mi to sin ni won ma n fi ebun ranse si to sin lo ma n gba ebun gbogbo gba e won o gba ebun
1: bi to sin na ni baba bibo
0: iyawo wa ni o so fun pe ah o dabi advice ko so ko sawada o ti wa di wi pe to ba ti ti oko to ba ti mo wi pe ohun le ma ra ti baba omo yen ba ti mo wi pe ohun le ma ra ebun ranse so mo temi ya so fun pe ko ma ra ebun kankan wa le mi mo o
1: e mo bene mi ro ko okunrin o njowu ni
0: ah rara
1: mr eni be
0: ha eh won ti e o ti da okunrin mo njowu
1: awon na ti hun won ti se bayi won lokunrin o njowu
0: eh lodo ti won awon e njowu
1: eh
0: lodo ti won se mo wi pe eko nipa iwa eyan ni mo ko psychology le mi se esa atokunrin atobirin ni njowu boni kaluku se nfi han lo yato sira won obirin ma ngbe soju asi ma wu ni wa ju okunrin lo ni okunrin mo njowu ṣugbọn won tori wi pe se mo pe in a cultural upbringing won ma so fun okunrin pe e ma ma so e se ma akọ igi esoge ki soje
1: pamora okunrin ni
0: pamora a ma to awon okunrin wa lati ma express the emotions won in to fa topolopo okunrin o kin fi han won ma njowu
1: tori nti
0: yato si eko ti mo kon lewe arin okunrin mo dagba si
1: opolo ke ma mo won dada sugbon e ja sare pa lori ta so yi tori oko mi ti mo ti mo fe so boya ke ko pe number ta
0: iyo mo ni iyo mo si ni to ba mo wi pe o fe mo fo mo ti e na lebun abi bo wa ni sugbon baba ni rara o ebun to wa lati ta yen
1: se ko se ona ati juwe ile pe wa lo ba baba re
0: e se ayan ara ile oro ti kan yin bayi bo wa ni mo rebun fomo mi o ti wa di ko ti di ija ninu ile nsin pe o da pe boya o so pe boya ko mo re ko pada si bi o ti wa abi ki baba re ko mo ra yala ko mo ra ebun fomo re mo tabi ko mo ra bo se ra fun taye ni ko mo ra fun dowu
1: pe number sita na
0: se
1: ko to le pe mo
0: 0916-893-1000 tabi 0915-33-34-893 tabi 0911-33-33-893 o fe da bi awada sugbon ke sawada o ti di nkan ti o fe se mo pe mo so le nkan wi pe ti baba tabi oko to ba ti fe ma se bi orogun fun omo iyawo
1: o ma
0: nfa edun okan fun iyawo yen ninu ile tori wi pe awo pe ah e wa bo lo se je omo
1: mo ni mo fe san kan ko to le pe number ta on the second thought right emi o ri boya bi nkan
0: babara to ye ko je babara
1: ti baba to lomo to ba ra ebu fun omo ti e atomo iyawo re se oro mi ti ye yin ba e ko si big deal ninu pe ah o re bu fe le e ra bu e re bu fun ele to wa nle ki lo de fa iyan mo ra iyi ni o iyan si mo se ise pe to ko ma baje iyan de ma se en to ba ni ogbon eh to si fe eja sare mu pe hello
0: hello e kuro le o
2: elu ekun role fun eto
0: ese olodun ti ekun
2: lo wa ni garu o
0: ami oruko ni ati bi te
2: se ese ya fun papa de lati ojo kuni
0: to ese
2: o si nkan to je rabara nbe ti okunrin yen ba le ra mo fun omo yen ori bi pe jo dagba pon na ni nkan to na ba si ti file le nsin la omo yen o ma ka baba ati le to njowu o ye ko jowu nkan to ye ko so nbe ni pe baba alagbaja to nra e ko ba de ma ra fele na to yan jo ngba gba po tori ojo waju e ma npe to bo
1: ese o ese ese o akoda imami to pe won ri imami tori ti mo fe so gangan ni pe se ri o ri bakan lo to dabi pe baba yen jowu sugbon ti baba to lo mo gangan to ba fe ifokan bale fun omo re nitori ojo waju to mo fodo re ko lo ngbe eyan mo nrubo nkan ni pe to eleyi mo kan se
0: ah bo ni o se wa mo re bu fo mo ti ki so mo mi
1: e su
0: lo mo ti mi mo
1: e mo ti mi e mo ni suru o e ni suru o
0: okay
1: e ni suru o se ri tin ba ni pe ki n fi abale wo re to ba je mi ni obirin na
0: okay
1: n ti ma se ri bi baba olomo ba re bu fun omo ti e imi ni o wa owo n ra e bu fun
0: ma sare ra e bu fun omo ti e
1: to je di se
0: ko ma ba ko ma ba di bi
1: pe obirin e ran pe mo so le kan pe ise ti eleduwa gbe fun wa o ise to ni agbara ni o nitori pe e le so fun baba olomo gogo ko so pe lai lai ko so mo temi mi
0: eh in ti mo si fe so na niyan ah le dictate fun baba omo
1: pe
0: wi pe e ma re bun fo mo olomo a wo pe a kin temi ki lokan mi eyin le lomo ti yin na
1: have to re minimum house omo yi ile mi lo ngbe
0: ile mi lo ngbe
1: e so pe ko lo baba baba re
0: e ko si wahala e mo e fo mo mi ranse na
1: ki
0: to ba je eni suru e mo boya baba omo fo ounje ranse
1: no matter what baba bi baba fo ounje ranse se ya nda na loto ni
0: okay
1: aha onje lo je
0: no eyin le ro be se mo boya mommy ma nfi owo yen si ara groceries
1: well whichever way won sha iyen baba olomo o ma so pe looto mo nfo mo mi lowo to fi jo sugbon iya to lomo to si tun fe oko tutun o ti wa ni ile oko tutun ko le ma da pot obe se loto to lomo kan inu awo kan na ti jo njo obirin gangan lo wa ye ko lo la ka yi re gege bi ogbon ti obirin to lohun fun awo obirin ni
0: pe
1: bo ba so fe leyi mo se loro yi ti a nso yi emi a so pe ki iya olomo ko ma wule je ki baba yen new husband e ko gbon pa o I mean the former husband e ko bon pa
0: eh in ti mo si fe so na niyan a le so wi pe ki baba to ni omo ke wa so wi pe ko ma re ebun so so e fun omo lomo a wo pe ki n temi eyin le lomo yin na
1: eyin
0: le mo be e se pe boni ka ku se n to omo ti e oto
1: to ni o ya to ni
0: eh le compare le wi pe ko ma re ebun fun omo ti yin
1: eyin
0: ni ke duty yin niyan ge bi obi omo yin
1: e
0: ma se e to ti yin lojo lori omo ti yin
1: pe se ri baba olomo to lomo gangan to je fun ma oko te
0: you should take it up
1: ko ye ko gbo soro yi n temi so ehe
0: bo ni o se ye ko gbo ya
1: gege bi obirin eyin o to si fe to arin o ti o fe ki wahala sele ko ye ki baba omo to ti bi mo sita fun tele tele ko ye ko je ko gbo soro yi nitori ko to ba gbo soro yi eni ni pe a ma won pe life omo ohun emi omo ohun o de ko ti bo
0: lodo lodo
1: bi to wa elekeji ewe a ma wo pe aha bobo ma ni husband ma daughter a daughter e nitori pe ko o se bayi so mo mi se mi mo bi o ni se mi mo bi omo ti e ni
0: abi
1: oro yin a pada di
0: why not take up your responsibility on your own child
1: exactly
0: mo wa mo se lo
1: sokunrin to fe mo da sibi ti o ni wulo fun
0: be e ki sokunrin ni atokunrin atobirin
1: na si ni ki ni koko investment ti o ni wulo fun
0: ti o ni fun abi bi so mo mi na
1: oruko mi lomo yi nje
0: mo de se to mi
1: seri
0: seri ni ona mi baba to njo wi ni emi nri bawi in a way
1: o leto lona ti
0: o la ni to to leto lona ti e but ti o tori o tin di wi pe omo yen o da pe feelings omo ti e lo po jade sita pe a omo mi tin feel bakan bakan se mo wi pe omo de re won soro se omo omo yen ti le ma wo pe a boda auntie mi nikan ni won ra nkan fun o de le je wipe awon nkan ti baba omo yen ra ranse o nkan ti awon omode le lo lo ma ma ra o le je bi teddy bear o le je bi toy
1: to ma je ko un nkan lo le lo
0: to je ko nkan e se boya igba to ma de boya igba to omo yen ba de fi nkan e sere to ba tu wa lojo mo ti omo bon se fi nkan pe ka jo se nkan yo wa di wala baba inu le lemi ma koju si lati ba soro wi pe eskisa eyin le nto mo yin if you know this thing is to ba tin di wi pe o fe ma fa ill feelings laarin awon omo e ti mo gba ti baba omo yin ma nfi iru ebun be ranse e ti mo wi pe ti omo e ti won ba pari term ni ile iwe ti o ti gba result eyin na e ti ma mura le
1: o ti ye mi
0: e ti ma mura le pe ida omo yen se daada o ko se daada o iye bayi a fi ra nkan te ba wa ma ra bi nkan temi le se te ba ma wa ra nkan fun awon fun omo yin e ma jojo omo yin nikan
1: mommy jiyo sheri oro yi tabanika tu farabale fi oju sunu koro o won ni amukun
0: ero ewo
1: o le okele nwo ewo le sheri oro yen ti wowo lati ile
0: because
1: se mo pe baba tutun se bayi yen oko tutun feelings omo e lo po jade
0: won
1: ti se rantu e se pe omo to se pa won po o ti mo pe eni tan bi yi ti mo won obi egbon mi yi ko n se baba mi lo bi
0: e ti get e
1: o no issue ti wa nle already
0: sherry iru situation that means wi pe boya ma yen gan ti n se awon nkankan ti o fi fihan fun omo yen wi pe eni yi o kin se omo baba mi
1: aha nti mo so gan gan gan
0: to fi le get to the extent ti ma yi fi le voice out lati ma so wi pe ida ko ma ra fun awon mejeji abi ko ma ra fo omo e mo nu le mi ninu le mi o ti di wi pe mi nu le mi e ti get e so iru nkan bayi I think the woman ko pe oko e joko wi pe e wa o dabi eni wipe ati nfe ma so awon omo iya awon omo yi di omo iya osa
1: ohun lo si bi obirin lo lomo mejeji
0: ohun lo lomo mejeji e si le so wipe ko kokan le fun kan ko possible ko sese lai ni ko le yondo omo kan fun kan tabi kan so wipe won wa le omo kan le fun keji to ba dojo la wahala yen oni tan le
1: bi mo ti se so le kan se obirin yi gangan ni o lo ogbon onu obirin teleduwa fun gangan nitori pe on lo nile alakoko on lo nile on lo omo mejeji fun baba ototo e mo de gbagbe obirin ni o farabale to ba je pe nkan sa omo yen oni o mo lo kaakiri o ba omo ba si dagba na ba je pe o fe toju omo o na na mo pe se ri a better ki obirin on ko tete tu arin awon omo mejeji se ko tu arin awon omo mejeji se ko te o ko fi awon baba sile na se ra arin awon meji yen gogo lo e ko fa bale to se to ba je mi lobirin na ma pe awon omo mi joko ma ni wo e le domo ya awusa emi mo deje leyin mejeji leyin lori e ma fara bale gangan e ni suru baba eleyin ri bi baba ti e baba ti eleyin na ko gudo si iyapa bo ba wa se yen tan ko wa fe si oko to fe sile gangan pe daddy lagbaja owo e mo je ase bayi tori pe ka je ka foro rora wa wo to ba je yin na le bi omo yi sita se ni pe ke wa ma ra ebun fomo olomo
0: be ni
1: te ba ti mo be ko ye ke je ka omo yi gan ki to n sele yi ko han sa awon omo e jo je arin wa ti baba lagbaja ba ti de ebun wa a wo ru ebun awa na lo ra fo omo ti wa na
0: ni tete gbele fo omo yen
1: a ni tete
0: gbele a sare ra ru e
1: fun
0: awon meji
1: iwo se ki a
0: o se dada o iwo na se dada ninu class ti le iwo na gba
1: fo omo ti o se dada to ko won na
0: le mura si e se ibi ti mo si n bo na ni yen wipe kan ti mura sile and o ti se lekini o ti sele lekini lekeji leketa ati mo wipe o ti di like we tradition fun baba omo yen iru situation yen ta fe ki arin awon omo daru ati mura sile
1: e ti ma mura ni o
0: okay iye bayi a mo fi pamo o le ma wa je iru ebun yen gan boya by time ti en to lomo to ma gbe ebun eranse bi owo ti wa gan o ti e ka tori a mo financial strength awon mejeji
1: be ni
0: o le ma ka iru situation yen ti eni to gbebun wa to ba ti gbe wa a le ma je ko mo yen tete ni access si ka wo to ba je en to wo wa le ka ara keji a present e fawon omo mejeji to ba de je wi pe nti owo wa o ka lo ra wa a ra nkan mi ebun kan na fawon
1: mejeji ni o
0: eyi to gbe wa yen a gbe pamọ sibi kan
1: o ati e le ma gbe pamọ sibi kan tori se mo pa wo obirin awa ta ba ti bi mo bi meji meta o ni ba ti mo ti wa pe toy kan lo wa nu le e sa mo ba awon mo ti mo ja si ya
0: is my own beni o mo so bi pe a ni yonde e feyan kan tori sori iwa omo omo awon omo meji meta kan jade ninu iya kan na ototo ni kende ati taye gan to je ojo kan na ototo ni o so alemati release kan kara ebun
1: ati ele re ebun kan kan fa awon mejeji se wa ri ti baba n
0: gbe wa yen ka ti gbe pamọ sibi kan
1: ti le ba ti fe si egbe sita pe se ri lagbaja si lagbaja
0: eyin meji lara fun
1: ogbon lobirin fi n tole re
0: se mo wipe okunrin mi isire won ma sofin toto boya se mo pe normal o mama ni time to mama communicate pelu omo e pe ya nkan bayi ti mo ra ranse fun e eyan mi se won ti gbe jise is old lady so is it's not yet boya omo so wipe
1: won igbe jise won ti gbe
0: o since to ja wipe omo yen ti dagba o ti gbon die tori ninu atejise ti obirin yi fi ranse omo odun 14 lomo yi
1: o ti mo ti baba ti ba fe ra kan fun
0: okay iru omo yen ta de ri pe owo wa o ka ebun kan na fa won meji a pe seyin yen iya omo lagbaja bye
1: nkan
0: ti da ti baba e ba ti pe wa fi han ebun ere bo mo fe ra ru e fa buru e so that e ni ma ja si o se eyin mejeji le ma fi sere
1: oto ni ko ma di pe emi ni mo ni emi ni ko ni mo ni oro yi gbogbon ogbon ni gege bi mo ti so se ri gbogbon ta n so yi lati aro owo obirin o lo wa obirin gangan ni o satunse arin o obirin gangan ni baba omo leto lati so pe in ti mo ra fomo mi e ba n gbe fun baba omo elekeji si ni yi yen stepfather o na leto lati so pe after all ile mi lo sun ile mi lo n gbe n ta ba ra fohun na
0: e ra o leto si
1: owo obirin loro un lo ye ko ta si
0: so e wo emi o ro baba omo ti le baba ti le tori pe iwon bala le so si ti baba to wa nta tori pe a le decide fun in to fe fomo e bo se fe tomo ti e niyan iyen reinforcement of good habits good actions pe a to ba se dada bayi ni wa gba to ba si se to ku die ka to e o ni rebun gba ni se get
1: so won na ka kogbon lara won
0: won na kogbon lara e iwo na ma reinforce omo ti e so that o le ma motivation ni o le ma motivate to do more from time to time so o de mama se e ma je ki omo to ba ya e fun won ni the next 10 years oníkàlùkù àti ẹ̀gbọ́n náà ti ẹ̀ lọ awakùwà àti ìyàwó ẹ̀
1: má
0: ẹ̀ kí ọ̀rọ̀ ẹ̀bùn kó dá wàhálà lẹ̀ láàrin mọ̀lẹ́bí àbí ká wá máa sọ pé ó yá máa lọ ọ̀dọ̀ bàbẹ́ wọ́n máa sọ wípé àjùmọ̀bí ò kọ̀tàánú ẹni tọ́lọ́run bá rán sí ni ló ń ṣe ní lóore mọ̀ bóyá ọmọ yẹn òun lọ́lọ́run máa fi ṣe nǹkan kan tàbí omi fún yín lọjọ ọla ẹ mọ tàánù báyìí
1: ẹ mọ tàánù ọlọrun àrùn wà lọwọ
0: ẹṣẹ ẹyin ara lè ẹṣẹ ohun tí ẹ bá wa fi ìfẹ gbọ ètò àpérò obìnrin nírọlẹ tòní lórí iléeṣẹ world radio 89.3 FM tó takàn mọlẹ sí àdúgbò olúyọlé ní ìlú ìbàdàn tí a ní ẹ ti mọ wípé lórí ètò yìí kí ilé kó lè wà lálàáfíà kọọdẹ ó lè dùn òun ni ó jẹ kókó fún wa ń bẹ ẹ ṣe ẹ wo ọgbọn ọlọrun òun ló lè ńlá fi ń tolé tí ilé tó fi ń wà lálàáfíà tí ò sì ní sí gbọ́nmi sí omi ò tó ẹyin tẹ ẹ jẹ step father tàbí ẹ jẹ step mother fún àwọn ọmọ ẹjẹ ara àwọn ọmọ ẹbí ọmọ tiwa náà ẹjẹ arí wọn bí ọmọ tiwa a lè jẹ ká jẹun pẹ ni oúnjẹ ọmọ tá a sì jẹ a fi pọ̀ sí ni a fi pọ̀ sí ni àbí bóyá mélẹ̀ mẹ́ta lọ́lọ́run yọ̀ǹda fún yín láti ọ̀dọ̀ ẹyin tẹ wà lọ́dọ̀ ẹ̀ ọlọ́run wa fi méjì tàbí ẹyọ kan kún ọmọ fi pọ̀ sí ni ká fi kọ́mọ olùbọ́ a lè fi jẹun ọmọ dáadáa ni gbẹ tí ẹni títáyé bá ṣe ń gbé jíìpù wá tí kẹ́hìndé ń gbé range rover wá. le mo boya fun ke taro ti ita ero pe ki so omo ti wa yen boya estate ni o ko ti o so pe mo mi e lo mo gbowo ti won ba tin awon to gba le nbe
1: e se daada e to won bo ti to e fi boro olohun to won
0: e ma ja e igba mi e ma ti ja wo pe boya yo se bayi fun mi lojo ola ti o ba wa se ka wa mo ka mo si regun pe mo si toju omo e to e mo Ìtọ́lọ̀rán yín ni.
1: Àwọn ọmọ ẹni tó tọ́jú àwọn.
0: Ìtọ́lọ̀rán yín. Ẹ̀ṣẹ́. Ọlọ́run a sì fi ìbùkún sí iṣẹ́ gbogbo wa.
1: Ẹ̀ṣẹ́
0: Lórí ètò à ń lọ báyìí lórúkọ Olúwa. Ilé yín ó máa wà lálàáfíà. Ọdẹ yín ò ní dàrú. Gbogbo ibi tí ó sì dàbí ẹni pé gbọ́n mi sí omi ò tó wà nínú ilé nínú mọ̀lẹ́bí. Ọlọ́run àlàáfíà abáwa bu omi àlàáfíà sí gbogbo ilé wọ̀nyí kí gbogbo ẹ̀kọ́ lè wà ní àlàáfíà. Ọkàn ẹni tó sinmi lé.
1: Bẹ́ẹ̀ ni ẹyin ò bí mọ́mí jí o ti sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ dákun gbogbo ohun tó bá yẹ ká ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe é pàápàá jùlọ lórí tá a pẹ̀kẹ́lù lè ní iṣẹ́ ráwọ̀ obìnrin ọgbọ́n ọ̀nù tí elédùwà fún wa ẹ jẹ́ àlò lọ́nà tó tọ́ ká sì lò láti fi jẹ́ kí àlàáfíà ìdílé kó máa lọ sí rí wẹ̀rẹ̀ ó kọ tèmi ò yípadà ò tèmi tọ́pẹ́ akin kò lẹ̀ àyà kin ló ń ṣe ládùúrà pé títí ọ̀sẹ̀ ti ń bọ̀ wọn nífẹ̀ẹ́ nìkan kan ni wa ṣàwátì ó dàbọ̀.
0: Ẹ ṣe Olúwa Olúwa tó sìn olórí láfihàn láti jí ló ń sọ wípé ilé wa ayọ̀ àlàáfíà ni ó mọ̀ pọ̀ sí ń bẹ̀ ẹ ṣe ó tún di lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.

0: So, madalla masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake haduwa da ku a cikin shiri namu na Arewa Special da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wales Radio kan mita 99.3 a nan Alafin Avenue a Oliole garin Ibadan jihar Oyo. Da fatan an yi ni lafiya kuma da fatan mun same ku a cikin koshin lafiya. Shirin Arewa Special kuke saurara a daidai wannan lokacin kowace ranar Asabar muddin karfe 6 yayi kun san Shirin Arewa Special ne kenan wato shafin Hausa na Wales Radio. Ni ne naku mai suna Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Yankuti akwai Grace, akwai Talent, akwai kuma Jama'a. Amma kamar yadda wasu za su ce idan za ku sa mun check, kamar za ku rubuta mun check sai ku sa Anthony Dominic Bumbum. Amma domin shirin za ku iya kira na Yankuti. Tabbas shirin Arewa Special shiri ne mai ilmantarwa, nishadantarwa da kuma fadakar da masu sauraronmu da kuma mu mutanen al'ummar Hausa da ke nan yankin Kudu da ke nan jihar Oyo da kuma ke nan zama mazauna garin Ibadan dukkan inda muke a cikin jihar Oyo da kuma yankin Kudu ma domin akwai wayanda ma suna jinmu a su Ile Ife a Osun State a Ikire a Ogumakin a Ogun State da kuma wasu sasa dai gefe-gefe na jihohin yankin Kudu a duka ana sauraronmu. Kuma shirin namu na tafiya kai tsaye a shafinmu na Facebook wanda idan kuka shiga a shafinmu na Facebook na Wales Radio Fanpage za ku ga yadda shirin namu na tafiya kai tsaye a yanzu haka. Za ku iya gaya ma 'yan uwa da abokai duk da wayanda suke nan ma da wayanda suke kasan waje ma da wayanda suke can arewa ma duk za su iya sauraro su kuma kalle mu a yanda muke wasa shirin a nan a studio. Kuma ina gaishe da studio manager nawa wanda yana nan yana taya ni daddan na na'urori. Da fatan za ku ji daɗin shirin namu a yammaci ta yau kuma da fatan za mu ji daɗin shirin. Yau dai za mu dan dubo wasu labaran da suka jawo hankali kafin nan sai mu shiga cikin zamantakewarmu a ranar ta yau. Fitaccen jarumin Kannywood Adam A. Zango ya sake yin aure Juma'a 14 ga watan Agusta na shekara 2026 a kasar Niger. Jarumin ya bayyana cewa ya yi sabon auren ne da fatan dacewa da wannan lokaci na watan Rabiul Awwal. Yana mai neman addu'a daga masoyansa da magoya bayansa domin samun zaman lafiya da daurewan auren. A wani bidiyon bayan bikin, Zango ya bayyana godiyarsa ga Allah tare da tura sako ga masu sukar sabon auren nasa. Jarumin ya ce bai taba shiga aure da niyyar ya rabu ba da matar ba, yana mai cewa rabuwar da ta faru a auren da ya gabata kadara ce. Zango ya kuma yi kira ga masoyansa da su ci gaba da yi masa addu'a musamman domin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidansa. Dan takara shugaban kasa Atiku ya gufanar da Tinubu a gaban kotu bisa zargin mallakar takardan NYSC ta bogi. Dan takaran shugaban kasa na jam'iyyar ADC mai adawa Atiku Abubakar ya shigar da kara a babban kotun tarayya da ke Abuja yana kalubarantar cancantar shugaba Bola Ahmed Tinubu na tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara 2027. Atiku ya shigar da karar ne a kan zargin cewa Tinubu ya gabatarwa INEC da takardar shaidar kammala NYSC da ke zargin tabogi. A cikin karar, Atiku ya nemi kotu ta haramtawa Tinubu shiga zaben saboda wannan zargi. To, a nan za mu dakata da labaranmu na wannan makon, amma shirin na nan tafiye, bari mu je mu dan shakata, muna nan dawowa.
1: Ojiya ba ne, goza presido.

To madalla masu sauraro, da fatan kun ji dadin sautin da muka sako muku, wato wayo Allahna. Har yanzu shirin Arewa Special ne dake zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryen mu na Wales Radio, kuma kuna sauraron muryan Anthony Dominic wanda aka fi sani da Yankuti. Za ku ya kallon shafin namu na Facebook, za ku kalla yanda muna wasa shirin a kan shafin mu na Facebook kai tsaye a yanzu haka. A yau dai muna so mu yi dubi ne a makonni biyu da ta gabata dai a labarin da Aminiya ta rawaito cewa birnin Kano ya shiga jerin biranen duniya masu yawan jama'a. Shine muna so mu yi dubi a yau. Muna so mu yi tambaye ku, ku kuma gaya mana a me kuka sani game da garin Kano, ko kun taba zuwa garin Kano, ko kun taba ziyarta, ko kun taba zama a garin Kano, kuma me ke baku sha'awa, ko kuwa me kuka gani wanda ba za ku manta da garin Kano ba, ko ma wani labari ne kuka taba ji game da garin Kano. Muna so mu yi dubi ne domin kamar yadda na gaya mana a rahoton da Aminiya ta rawaito a satin da ya gabata, cewa birnin Kano ya shiga jerin biranen duniya masu yawan jama'a. Ina gama a nahiyar Afrika ta kudu ma ga garin Kano ne kacal, ita ne babban gari wanda ke da yawan jama'a. Za ku iya kira akan 0918-6931-000 ko kuma 0913-533-3893. Za ku iya kira akan 0918-6931-000 ko kuma 0913-533-3893. Bari dan karanto mana domin mu samu karin bayani, amma za ku iya kiran mu, za mu kuma ansa kiran naku. A yan kwanakin nan, wani rahoto na wannan shekara 2026 da ya mayar da hankali akan yawan jama'ar duniya ya nuna cewa Kano ta shiga cikin jerin birane 10 mafi yawan jama'a na duniya, bisa ga sabuwar kidagiyar al'ummar birnin Kano yanzu ta kai 17,500,247, lamarin da ya sanya ta a matsayi ta 9 a duniya. Kamar yadda na karanto dai, birnin Kano tana da kimanin mutane 17,500,500, wannan kuma shine yasa Kano ta zama birnin da yafi yawa jama'a a yankin kudancin Afrika, ko kuma zance ma a nan Najeriya duka ita ce kan gaba da yawan jama'a. Shine nike tambaya, me kuka sani game da garin Kano? Menene za ku iya tunawa, ko wani abu ne ke baku sha'awa da garin Kano? Kila ma baka taba zuwa ba, amma kana jin labari, ko kana ma marmari ka ce ka gan kanka wani rana ka sinci kanka kai ma ka shiga garin Kano, me zaka iya ce? In kai ma dan Kano ne zaka iya kira baka ne, ana ce kanawan dabo ko kuma aka ce ko da me ka zo ma an fika, ana iya cewa Kano tumbingiwa da dai sauransu dai. Duk dai za ku iya gaya mana abinda kuka sani game da garin Kano. Bayan Kano daga Najeriya da ke cikin nahiyar Afrika ta yamma, nahiyar Afrika ta tsakiya kuma akwai Kinshasa, babban birnin kasar demokradiyyar Congo, da ya zo na uku a duniya da yawan mutane na kimanin 21,091. Kasar Sin da ta fi kowace kasar duniya yawan jama'a ita ce gaba, ta rike kambunta na kasar da ta fi kowace kasar duniya yawan birane da suka fi yawan mutane, inda take da birane 4 daga cikin 10 rakokin.
za ku iya kira kan layinmu na 0918-93-1000. Zan sake nanata, za ku iya kiran layinmu a kan 0918-93-1000 ko kuma a kan 0915-333-4893. Me kuka sani game da garin Kano, kuma me ke ba ku sha'awa, ko me kuka sani wanda kuna so kuma wani rana ku gan kuna garin Kano, ko wani labari ne wanda aka taba ba ku, ko wani labari ne ka taba ji game da garin Kano wanda zaka iya gaya mana, za ku iya kiran layinmu shirin nan tafiye.

0: loko. Sauwa masu sauraro, har yanzu kuna sauraron shirin Arewa Special da ke zuwa muku daga nan gidan wasa shirye-shiryenmu na Wells Radio kan mita 99.3 a nan a Lafin Avenue a Oliwale garin Ibadan jihar Oyo. Yau dai muna dubi akan garin Kano. Labarin da muke karantowa shi ne a satinai biyu da suka gabata. Birnin Kano ya shiga jerin birane duniya masu yawan jama'a. Shine muke tambaya a me kuka sani game da garin Kano, ko kun taba zuwa, ko kai ma ba Kano ce, ko Bakani ya ce, me kuka sani game da garin Kano, me za ku iya gaya mana ma game da garin Kano, domin yawan al'umma na garin Kano, ba wai jihar Kano ba ma tal, ya kai miliyan 17.5, wato miliyan 17.5. To me za ku iya cewa game da yawan jama'a, me za ku iya cewa game da garin Kano gaban kanta gaba daya?
1: Akwai kudi sai dai masu saka mutun tsaruku, idan ku ya tara a bashi cin sai tsaruku ba kole mi ga.
0: Za ku iya kira akan 0918931000. Zan sake nana ta, za ku iya kira akan 0918931000, ko kuma akan 0915333483. Ni dai a nawa na taba zuwa garin Kano, sai dai lokacin da na sauka garin Kano ban wayi kowa ba.
1: Da yace aure yace kamar mako.
0: Ka san akan cewa a matashi wani lokaci zaka tashi kawai ka fita, irin na bata rai cewa ni ma bari in fita in zagaya in ga me yake tafiya a cikin duniya, me yake tafiya ma a cikin Najeriya.
1: Matansa shida ne kaga ya wuce iyaka ko.
0: Kawai ban san kowa ba, kawai ni na shiga mota kawai daga wani jiha daga Kaduna, kawai na shiga mota sai nace Kano kawai. Da na sauka a garin Kano, na dai sauka ma dan yayi kwana biyu gaskiya, na ma manta da inda aka sauke ni, amma daga inda na sauka na fara yawo kawai a cikin gari da dan jakana na rataye a baya a dan saurayi dai kawai a cikin gari. Da cike dai ina da kudi cikin jikina, ina da kudi a juhuna banda fargaba duk inda zan shiga. Kawai ina ta yawo a cikin gari, in hau mashin kawai in ce kai ni kawai, duk inda kawai nace tare mashin kawai hau kawai tafiya. Sai inda kawai na gani zan ce ka saya nan, nan zan sauka. Sai in biya mai mashin kudi. Kuma lokacin da abu daya da na iya tunawa shine lokacin ban fara irin yayin su Android din nan sosai ba, so karamin waya ne da kila ina da irin su Android, da kila zan yace a kai ni wannan wuri na browsing, zan san wasu garuruwa da angon da angon ne. Amma na tuna cewa akwai wasu kayayyaki da na saya a Kano a lokacin a shekaran, kuma gaskiya kaya na da arha sosai a lokacin, musamman masu gwanjo. Kuma na iya tunawa na shiga wani kasuwa da naga inda ake sayar da su kayayyaki irin su zanuwa daban-daban, har na sha mamaki ma idan aka ce Kano tumbin giwa, gaskiya tumbin giwa ce. Kuma kamar yadda kanawa kan ce, ko da me ka zo ma an fika kwarai kuwa, haka ne. Me kuka sani game da garin Kano, ko me ke ba ku sha'awa wani rana kuna so ku ziyarci garin Kano, ko kun taba zama garin Kano wanda za ku iya ce ko ku kanawa ne ko ba mu da kanawa a garin Ibadan ne? Za ku iya kira akan 0918331000, ko kuma 0915333483.